adia da chino na wo si be bibi na wo nyimo shei na sani e wo mo nipa da no na wo tumi de wo ni akoba bi sa wo be se no sa ni nyame be se wo e ka chino sa wo ya kora wo si be bibi wo nim kwan ya e se no si ade banche ni ye ye.